0: pala sa mga. Wow.
1: Oh, kasi may some other ingredient to kami mabot.
0: Ang kana.
1: Kanito ba?
0: Wow.